So my pa mande ho, ni lo ni la fortune. So my pa mande ho, ani o be baba mwe. Salvita mwe ka mande ho, ke ba mwe yon na mi ti sese ho, repon. So.